ni masalahan din kung di tiyaga yung mga grupo ay naman ay nasaktan ang Portugal yung mga ekis ng mga maraya kaya doon sa mga tabi kaya mga pati kasi yung nasaktan doon sa mga yung mga tiyaga yung mga nag-instruction na rin kung